Sejak kanti genuang, cipang, cipurat, agenit, jalan gerang bedret. Ini sakit kena suntian. Bangun ini buat ngelit, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang, cipang

Leos, undang-undang sane atur nang tiyang saha sane tunas di tiyang.